imuna kana ka foma ka ke mola ka fom mo manyina e gwen fa o kera nyuma ngunda sa jugu mangunda ne fergan si mana uli protein e pa bien in crayon ta la ko seven ko duna ko tero ko te ngam fergan si uli ko bete